0: cakap.
1: Kali, ahuru, even nela, nunggu nenu. Ela ne undi poti pohon tu nika dah.
2: Undi potong?
1: Kela, time ay potu nika
2: dah. Apa itu?
1: Alas, nima lone ahutu nde.
2: Aite, akar ge alam.
1: Hey hero, ala ela?
2: Oi heroine.